Ayan na tayo, Rago. Bingi po ito. Glinas ka hingan. Okay, jadi sehat ako. Arap ka sehat ka sobra ingan. Tapi dahil niya mga tumunog ka nyo ang segment na yan. Ngan di aran to sa na pagiti. Okay, jadi rapay titi ito na po na ngojita program. Di ba kayo bang sinakaya na di ba pura haso Miri FM. Okay, jadi program di ba kayo bang sinabroyo na po to ngojita puku or nuam ngumiti at ang segment na ngancang petep sama dua pengalun kay dip tugas. Kuwe juga mabuat terima kasih nudu suwa berapa ngojita YF FM doyo Roro Bisa sabringan lagi sama aku so cai ke pukul pri pagi no ke kemasaiti semat pagi terima kasih kena tu sobra peminat pantun pakar pantun di gipsa sama duo ku ada ngatipu program live jatuh di pantun ti jadi no ketau berapa de bau di segmen duo nudu bukan aku di jejes sering ucap selamat pagi duo bye bye nudu sobringan.

0: Iti lah tu dori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Iya no, ku nangti eh. Rodaran duak sodaran ku pakino halimutit ya. Nyanang on, ya on ketimu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mo kon gitu ya. Adi, ino nga, mo tanam sa to, ano, no?
0: Kurot bakong ngajit mo sinane. Liu, nga mo niti, bumakong bako ti ngajit mo sinali, no, ano, hadi.
1: Eh, mo ti bonang ledapot gitu, mo trebati.
0: Eh, tungang bako, trebati din nga mo, nga, kukong steering titi ya.
1: Agong siya, muman mo go, ne, kuni nga mo, manu mo siya tiya, kono kod, muna liya, mo na palit niya.
0: Eh, tongkon di ko pono, te, kaya ku guyu-guyu pono lo, eh, tongkon. Bunuh ku nogo gemototi
1: bukan ni aku soto eh mau gih soto eh kalau didingan ku ni ni ni ha soro pai le gagal ayun dua kuati ke nang dope idoh di ano ni nang tonggon panu paling ngap push kati push kan ni juga kan ni bojang ko tanya idoh ku tahu ku sebenar le nang mu gacha mu nang do dapot anu do dapot aku bukan ni aku ti dog ku nai de bago kristen ku gi pakai do ku berani nang mu ma nah terbos lagi ya iti di do li aku nang coti aku sinas adikku. Tidak kena memang mau mabuk. Nggak mau tua tanamu kono ada tuh. Ini tua lagi no aduh. Mereka gayati. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gayati tenet pagi bata balik.
2: Mbak coba mau tole mabuk. Bahaya.

0: FM di 06 di MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
2: Aku ngarap suamu apabila sang asangku.
0: Segmen dengaran pun
3: buka perin apa kos mundur teruk ngarum.
0: Kita dah habis segmen ngarum pun.

0: Iti lah dudori aku. Aduh, bukorot bak ku tinga.
1: Ayun no, kunang ti eh. Rodakan duak, sodakan ku. Pakino, limutit ya. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi. Sinay mo kun gati ya. Adi, ino nga, mo tanay mo siya to.
0: Bukorot bak ku ngujit mo sina ni. Liu, nya mo ni di. Bumakung bak ku ting ngujit mo sina di no. Adi.
1: Eh, muti mo na lang dapat kito, matribati.
0: Eh, tunggang ba ko, matribati din nga mo. Nga, kugong steering, titiya.
1: Agong siya, umuman mo ako, ne. Kuning nga mo, manu mo siya, tiya, konokon. Muna liya, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ko pano, tiya. Kagi ko, guyo-guyo pano, loy. Tonggon pano ko. No, kuge mo to, ti.
1: Bukan na niya, kuy, soto, eh. Mamagi, soto, eh. Kala didingan ko, ni, eh. So, rapay, eh. Gagala yun duwak wati ka. Nang ito pa, ito, di ano ni, nang tonggon po ano. Pwede nga push, kani New York, kani Bojang po niya. Ito, ikup talo ko siya po dalin eh. Mula ka siya mo nang, do dapot, ano, do dapot. Ako bukan ni, ako ti, doga po na, diba ko, kalisin ko, giba ka, doga po lang ni, kimo mama, nga, takbo, os lagi eh. Iti, didoli ako na. So, tiya po sinasa di ko. Ito ko na, memang mo ti mabuk. Nga, mo duwat na mo ko, nada, do, hindi duwat talagi, ano, aduh, mo di gayati. Asa bubuti mo buo ng kreta, ito gayati, tinat pagi, bata pali.
2: Mata ba mo tole mabuk? Baha.

0: FM di 06 di MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
2: Aku ngarap suamu apabila sang asanku.
0: Segmen ngarap pawan.
3: Pukul perin atau pukul 02 terus ngarap.
0: Kita ada habis segmen ngarap pawan.

Jerebu dapat teban 6 kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran nga sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak maranyamba, samun ngera adibian ana bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai seba, IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web, opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beked, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.